0: on my butt. Opusaki on my butt.
1: Baklos ears
0: on my butt.
2: Ay ay ay ay. Ay ay ay ay ay. Ay ay ay. Ay ay ay.
3: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Sabinē un Kandavā. Latvijas radio 2.